K-5 News FM.

K-5 News FM。

0: KK5 News FM News FM D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadawa mo isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500. Kasi
6: tumasun sa barangay
7: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumarkog. DTX 500.
6: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
6: Try gig kamos sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lourdes Maglupot, 51 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin tistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
18: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
21: Tinig ng Reformasyon.
20: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
21: Tinig ng Reformasyon.
20: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya. Sa tanan nga mga tagpanabati sa K5 News FM Philippines, tanan nga mga ka-K5, kamusta ka mo sa sini nga tiyon sa gihapon? Aton nga dayaw ng Diyos, pasalamatan ta siya sa tanan nga mga pagpakamayo nga ginbubo sa aton. Pero may naton ginaliwat nga kinahalan gid nga aton nga dayawon, pasalamatan ang Ginoo bangod sa tanan nga mga pagpakamayo nga ginbubo sa aton. Kabay pa nga sige hapon kamutanan araman sa kabakod sa inyong lawas, araman si kayong lawas, kag ang inyong kadasigon sa pagalagan sa Dios, importante nga ma-maintain gid siya. Nga man nga aton ma-maintain bangod nga importante katama ang aton ginabalik-balik diri nga ang aton relasyon sa Dios amo ang aton pabakodon. Kay kun bakod ang aton relasyon sa Dios, bisan pa ano ang mga pamaagi nga mga padihot sang kaaway, makaimo kita sa pagtindog. Bisan pa nga matumba kung kisa, pero bakod ang gyapon naman bangon kay kung hindi kita makabangon perdi muna nga aton nga ginaliwat diri sa aton nga palatuntunan nga kita gid dapat nakaangot sa Ginoo kag aton siya pasalamatan kay malipay gid ang Dios nga aton siya permi ginapasalamatan sa tanan nga mapagpangamayo sa piyak sa mga pagtilaw, mga kabudlayan, mga kalisdanan, anuman nga sakripisyo. Pero ara ang Ginoo nagbulig, malipay ang Ginoo kay makita nga bisan na ikaw ara sa pagtilaw, nagapasalamat ka lang yapon sa iya. Kay nakabalo ka nga ang pagtilaw sa aton na ginaliwat diri sa aton nga pratutunan, kaangay lang na siya sa exam sa eskwilahan. Walay eskwilahan nga wala gid examination, ara gid na siya. Amo na nga tandaan tingin na siya perme. Kay kung malipat kita dira, magkumod-kumod naman kita kung mag-abot ang pagtilaw. Amo na nga aton nga dayon, pasalamatan ta siya sa tanan nga mga pagpakamayo nga physical, mental, spiritual, financial kag protection. Samtang hindi pagid kita magparayon sa aton nga pagtuon sa pulong sa Dios sa gihapon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios, sa mga sandali pong ito kami po ay muling dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad nga bahay. At maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay inyong pinagkalooban ng panahon upang kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo inyong mga salita at ganyan din ang mga nakikinig. Nawa aming manawaan ang inyong mga atlet tutunin, ang inyong kalooban upang aming maganap sa pagitan ng inyong tulong at kapangyarihan. Nang sa ganun, kami ay maging masunurin sa inyo. Pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang lahat na nagkinig at pagpalain mo ang siyuro kamiloy at pamilya, ganyan din ang mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapala ng kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa ato nga pagpadayon subong mga kauturan, part 3. Part 3 na siya, no? Sa ato nga itong andre nga, the law and the covenants, ang kasuguan kagang pagsulundan. Sa ato na ginatunan, ang pagsulundan, makotoran, or ang covenants, ang covenantis ang Ginoo, ang napulo kasugo, wala gid na siya madula. Dako nga sala sa aton nga pagtuon sa Biblia, kon magasiling kita nga ang napulo kasugo nga covenant nadula kagin islan sang grasya. May grasya na mandaan. Kaya ang grasya para sa kalawasan sa tanan ng mga tao, suno sa Tito 2. Aton mabasa na siya nga ang kaluwasan 2:11 sa Titos nga nagdala sing kaluwasan ginhatag sa tanan ng mga tao. Sino ba lang una nakasala? Si Adan. Amo nang ginhambal sa Roma 5 bersikulo 12. Ang ginhambal dito nga paagi sa katao nakasala ang tanan. Na? Nga man, ang pinagi sa sala ni Adan, nakasala ang tanan ng tao. Kag paagi sa sala ang nagsulod si kamatayon. Unas tanan, ang kamatayon nga espiritual. Mutabalon, ang aton nga painoino, ang aton nga balatsyagon, wala na, nadunot. Grabe, nakurap. Amo na nga paglalamot sa panahon sang anaw, bangod kay nakurap ng kalibutan,
kay nakurap ang mga tao, suno sa Henesis 6 versikulo 11 kag 12, ginanaw, ginsunog, or rather, ginbaha. Wala pa ang sunog. Ulihi pa na, palabuton pa. Dayon, tundaan ito mag-auturan nga, pirmi nga, gibalik-balik na tundari nga, ang kasuguan sang Dios, sway gina si Madola. Amo gina siyang standard, na? Standard na siya, nga pagsulundan. Standard nga covenant. Amo na nga, ang Ten Commandments. Sa ato na nabalaan, nga, sa Deuteronomio, Kapitulo 4, versikulo 13, klaro ang ginsiling sang Dios paagi sa Biblia. Dayon, aton mabasa nga nagsiling. Ginsingganan niya kamo kung ano ang inyo dapat himuon sa pagtuman sang kasugtanan nga ginhimo niya sa inyo sa pagtuman sang napulo kasugo nga ginsulat na nga iya ginsulat sa duha ka mga lapidah nga bato. O lapidah nga bato dere sa isa ka version nga Biblia. Malapad nga bato. Sa English, and he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, even the Ten Commandments, and he wrote them upon the two tables of stone. Amo na, kaklaro. Amo na nga ang kondisyon sa Ginoo, kung ang tao magatuman sa subo sa Ginoo, pakamayuhon siya. Basahon man nato ng Deuteronomio 28, versikulo 1, kag 15. Pwede basahon ninyo ang bilog nga kapitulo sa kapitulo 28 sa Deuteronomio kay laba ni siya nga bersikulo sobra sa sinta ka bersikulo dire mabasa ta ang pagpakamaayo sang Ginoo kag pagpakamalaot tanan nga pagpakamalaot magabot kung hindi magtuman kag magabot man ang tanan nga pagpakamaayo sang Ginoo kung mag matinumanon. Amo na nga dire, nagsiling ang aton mabasa sa versikulo 1, kung tumanon ninyo ang Ginoo nga inyo Dios, kaghimoon ninyo, kaghimoon sing matutom ang tanan niya nga mga sugo nga akon ginhatag sa inyo sining adlaw. Himoon niya kamo nga mas gamhanan sang iban nga pungsod sa duta. Amo ni ang promesa sang Ginoo sa kaliwatan sang Israel. Dayon maghamba naman kamo nga o Israel gani o italabot kay mga hintil naman kita. Mga hintil kita sa unod. Yes, I agree with you. Pero sa espiritual tanan nga mga nagtuo kay Kristo kung basahon ta ang mga bersikulo sa Biblia sa Bag-o nga Testamento. Klaro ang ginhambal sa Episo 2 bersikulo 11 hasta sa 19 basahon ninyo. Ara dira klaro katama. Ginton ang tanan ng ligad. Basahon ninyo ang Galacia 3:27 hasta sa 29 o 28. Basahon ninyo ang Roma 2 bersikulo 28 hasta sa 29. Klaro na katama na ang mga Israelita gali na kung basahon naman ninyo ang Roma 11 mga bersikulo bisan sa bersikulo 16 na lang hasta sa 26 pulo ka bersikulo. Dira gin-classify ni Apostol Pablo nga ang mga hintil nga nangintutom sa Dios bangod sa pagtuo. Bangod sila pagtuo, magatuman gidgali sila sang kasuguan sang Dios. Magabantay pa sa adlaw inugpahuway. Siyempre, kaupon mo na sa Ten Commandments ang adlaw inugpahuway. Amo na nga, hindi tani kita magsala sa aton nga pagpahangop sa sini nga pagsulundan or kabinan. Kay isa ka kabinat nga kung tumanon. Amo na nga ang ginsiling dari sa Deuteronomio 28 versikulo 2, tumana ang Ginoo nga inyo Dios kag initanan nga mga kayuhan mangin inyo. Na? So mga kayuhan diri, kamo na lang magbasa, hindi ko nabasahon tanan diri. Kung gusto kamo nga ma-challenge man nakadaisa parang kung may Biblia. Basta sige na siling ko na basahan ninyo tanan ang Deuteronomio kapitulo 28 ara dira ang duha kag ginbutang sa Ginoo ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaot ang kabuhi kag ang kamatayon ara magyapon sa Deuteronomio 30 bersikulo 19 ara man sa Deuteronomio 11 bersikulo 26 at 28. Pero ang ginbasa ko dire amo lang ni siya
ang Deuteronomio 28:1 kag 2 dayon ang Deuteronomio 28 bersikulo 15. Pero kon indi kamo magtuman sa Ginoo nga inyo Dios kag indi kamo maghimo sing matutom sang tanan niya nga mga sugo kag mga kasuguan nga akon ginhatag sa inyo sining adlaw ini tanan nga mga kalainan mahanambo sa inyo. Kun imo na basahon gikan sa 16 hasta dito sa katapusan nga bersikulo sa kapitulo 28 magaturan magkabiyanan. Grabe diri nga pagpakamalaot kag hasta nga ang Ginoo nangakig na sa ila sa kaliwatan sang Israel. Kag matabo mani sa mga tao subong kun sa palabuton pa kun kita maganigar o maghambal nga way na kita labot sa pagtuman sa kasuguan sang Dios. Nga man, kay sa ginasiling ko na rin sa aton pagtuon balik-balik nga samtang magawali sang paghinulsol ang isa ka manugwali. Magawali sang paghinulsol kay lapit na ang gingharian sang Dios. Magawali sa paghinulsol bangod kay hinulsulan ang sala. Samtang nagawali sa paghinulsol ang butang balon may ara gid sala. Kay kung ara man ang sala, butang balon, may ara gid kasuguan. Kay kung may ara kasuguan, amo na nga nakasala kay naglapas ang kasuguan. Amo na ginhambal sang Biblia. Amo na nga budlay inigar ang kasuguan sang Dios. Dako nga sala, amo na nga kalibutan gani, amo na ning matabo. Natabo sa aton kay nga aman. Bangod kay ang mga tao sa kalibutan sige lapas kay damo nagaminsahi, damo nagawali nga wala nay kasuguan. Ay delikado na katama. Muna nga, ato ni sige natunan, agun man nga makabulig man sa aton nga makabugtaw kita. Kaya kung hindi, ay disgrasya gid. Disgrasya gid kita. Muna nga, dayon, dire sa aton ginbasa nga mga bersikulo. Dire sa aton ginklaro dire nga wala gani niya ginsalig ang iya mga pagsulundan sa dumanan sang isa kakatawhan nga madali malipatan ang iya mga kinanglanon kundi ginsulat niya ini sa tapi-tapi nga bato. Ginsulatan ni sigino tapi-tapi pero malipatan niya gyapon. Pero may pahalin kay Adan pagadto sa wala pa ang napulo kaso ginsulat dito sa duha ka tapi-tapi nga bato. Kay nga aman ginrili lang nila sa ilaw na huna ila tipsoon pero sang naulipon na sila sulod sa 430 ka tinuig dito sa Babylonia, rather sa Egypto. Amo na nga, grabe, na lipat na sila. Grabe na kamalipaton. Napiktuhan gid sila sa pagano nga mga practices, nga pagsimba sang mga Diyos-Diyos dito sa Egypto, nga ginaano ni Paraon. Amo na nga, maon niya gikan sa Israel ang tanan ng mga posibilidad sa pagsamo sang pagano, nga mga tradisyon sa iya balaan, nga mga pagsulundan. Ukon sa paglibog sa iya mga kinanglanon sa tawhanon nga mga ordinansa ukon sa kinabatasan. Apang wala siya maguntat sa paghatag sa ila sang mga pagsulundan sang kasuguan. Ang mga tao nagpakita sang ila mga kaugalingon nga madali nga mapatalang nga wala sila magbilin sang ganhaan sang pagtilaw o mga pagsulay nga wala ginabantayan. Si Moises ginasugo sa pagsulat subong sang dapat suguon sang Dios sa iya sang mga paghukom kag sa mga kasuguan nga naghatag sang dyutay nga instruksyon kung ano ang kinanglanon. Ining mga direksyon nga may kangtanan sa katungdanan sang katauhan sa Dios sa isa kag isa kag sa numuloong amo man lamang ang mga prinsipyo sang napulo kasugo nga ginpadako kag ginhatag sa isa ka isa ka specific nga paagi nga wala sing isa nga kinahanglan magsala. Gindisinyo sila sa pagbantay sang pagkasagrado sang napulo ka mga pagsulundan nga ginatigib sa mga tapi-tapi nga bato. Kun gintuman sang tao ang kasuguan sang Dios subong sang ginhatag kay Adan sa pagkatapos sang iya pagkapukan nga gintipigan ni Noe kag gintuman ni Abraham wala kong tani sing kinanglanon para sa ordinansa sang pagtuli. Kag kun ang mga kaliwatan ni Abraham nagtuman sang kasugtanan nga sa diin
ang pagtuli isa katanda, wala gid sila kontani mahaylo sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos o kung kinahanglan na mag-antos sila sing isa kakabuhi sing pag-ulipon sa Ehipto. Kontani gindumdum nila ang kasuguan sang Diyos kag wala kontani sing kinanglanon nga ibantala ini gikan sa Sinai o kung itigib sa mga tapi-tapi nga bato. Kag kung ginhimo sang katauhan ang mga prinsipyo sang napulo kasugo, hindi na kontani kinahanglan ang duga nga mga panuytoy nga ginhatag kay Moses. Ang sistema nga isang paghalad nga ito'y gintugyan kay Adan, ginpatiko man sang iya mga kaliwat. Ang mga idolatriya, ang kapintas kag pagkamalaway, nagdagta sang simple kag talupangdon nga pag-alagad nga gintangdo sang Diyos. Paagi sa malawig nga pagpagigilawas sa mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, ang katawhan sang Israel nagsamo sang madamo nga pagano nga mga kinabatasan sa ila pagsimba. Gani ang Ginoo naghatag sa ila sa Sinai sing patod nga instruksyon na hanungod sa pag-alagad sa mga paghalad. Pagkatapos nga matapos ang tabernakulo, nagapagigangot siya kay Moses, ang Diyos nagapagigangot kay Moses gikan sa pagpanganod sang himaya sa ibabaw sang takop, kaginhatagan siya sing bugos ng mga panuytoy na hanungod sa sistema sang mga paghalad kag sang mga purma sang pagsimba nga dapat ginamintinar sa sangtuaryo. Ang seremonyal nga kasuguan, amon ni ang mga seremonyal nga kasuguan, ginhatag kay Moses kag paagi sa iya ginsulat sa isa ka libro. Apang ang kasuguan sang napulo kasugo nga ginhambal gikan sa Sinai ginsulat sang Dios mismo sa mga tapi-tapi nga bato paagi sa iya nga tudlo kag sagrado nga gintipigan sa arka. Madamo ang nagatinguha sa pagtingob sining duha ka sistema nga nagamit sang mga teksto nga nagahambal na hanungod sa seremonyal nga kasuguan sa pagpamatuod nga ang moral nga kasuguan gindula na. Ang ginlawag diri nga moral nga kasuguan amo ang napulo kasugo magaturan nga aman kay ara dira ang moral halin sa ikalima hasta si kanapulo. Muna ang morality. Dayon ang una hasta si kaapat amo na ang para pahigugma sa Dios, pag-alagad sa Dios. Amo na ang ginkabing nga moral. Ang seremonyal amo to ang ginsulat kon basahon naton ang Hebrohanon, basahon man naton ang Levitico, klaro na ang ginhambal. Basahon naton ang Levitico maguturan. Ang Levitico 7 bersikulo 38 hasta sa 39. Ginhambal diri sang Ginoo nagasiling sa bersikulo 37. Gani amo ini ang mga pagsulundan para sa mga halad nga sinunog. Mga halad nga kalanon. Mga halad tungod sa sala, mga halad tungod sa balayran, mga halad sa pag-ordain kag mga halad sa paghiambit. Ang Ginoo naghatag sini nga mga sugo kay Moses sa bukid sang Sinai, dito sa disyerto sa adlaw nga ginsingganan niya ang mga tao sang Israel sa paghimo sang ila mga halad. Amo ni ang ginkabig nga seremonyal nga kasuguan. Kag ang moral nga suguan amo ang Ten Commandments pero damo na siya nga mga prinsipyo sa ginasiling na. Amo na nga, pero damo ang nagatingob sini. Nga gingamit nila ang mga bersikulo nga para tani sa seremonyal nga kasuguan, gingamit nila aplikar dito sa moral nga kasuguan or sa napulo kasugo. Dira nagsala ang damo nga nagatuon sa Biblia. Amo na nga, pasinsya na nga ang ginklaro tani diri kaya nga aman. Mabatian ta na siya, damo ang nagdibatihan ay. Damo ang nagasiling nga muna, pero amuna nga tandaan ta na siya. Kaya si Apostol Juan mismo, ginklaro niya nga kung may magasiling nga nakakilala siya sa Ginoo. Pero wala man magtuman sa kasuguan, butigon ay bugat na nga pulong kung ato na nga liwaton. Ginbasa ta na sa liga naton nga pagtuon, pero aton nga liwaton. Kaya si Apostol Juan nagasiling na nga ginklaro niya diri. Kay kung kita nagasiling nga kilala nato na Ginoo pero wala nagatuman mangin butigon kita aton basahon liwat. 1 Juan 2 bersikulo 3 hasta sa 4. Kung kita nagatuman sa mga sugo sang Dios ti kita
nakapatod gid nga kilala naton siya. Amune ang patod nga aton nga pamatuod nga samtang kita naga tuman sang suguan, patod gid nga kita nakakilala sa Dios, nakilala kay Kristo. Kon may isa nga nagasiling, nakilala ko gid siya, nakikilala ko ang Dios, o muni siya. Pero wala siya nagatuman sang iya mga sugo, ina nga tao butigon kag ang kamatuoran wala sa iya. Sinong kamatuoran? Si Kristo. Buta malon, wala si Kristo sa iya. Naman. Kay wala siya nagtuman sang kasuguan. Amo man ang ginhambal sang Biblia. Parti ka simple. Amo na nga dire, kung hambalon nga ang kasuguan wala na, pero ang mga teksto nga gamiton, applicable gani dito sa ceremonial nga kasuguan, pero ginaplikar sa moral nga kasuguan, nga among Ten Commandments, amo na ang dako nga kabutigan. Nga man, hindi na siya naton mabaton nga kamatuoran. Kaya ang kinatoyan sa tunga sang duha ka sistema malapad kag matag. Pati ka klaro. Ang kinatoyan sang tunga sa duha, ang moral kang seremonyal. Ang sistema sang seremonya, ginahuman sang mga simbolo na nagatudlo kay Kristo sa iya halad kag sa iya pagkapari. Ini ritual nga kasuguan, upod ang mga halad kag ang mga ordinansa sini, dapat himuon sang mga Hebreo, tubtob nga ang tipo nagsugata sang antitipo sa kamatayon ni Kristo, ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan, Juan 1, versikulo 29. So muna ang mga ritual sang una, muna ito ang mga paghalahalad kada adlaw. Masahan ninyo ang Levitico Kapitulo 4, arat dira kada adlaw. Tanan nga mga pare, kung pila kabilog nang magdala sang halad sa kadaadlaw, may ara morning and evening offering. Magdala sang halad dito, maghalad sila. May serbisyo nga ginklaro dira. Amo na ang ginhambal dira nga mga ritual nga kasuguan. Amo na ang mga paghalad. Amo itong ginbasa naton sa Levitico Kapitulo 7, mga versikulo 37-38. Maginhatag sang Dios kay Moses dito, magyapon sa bukid sang Sinai. Ang napulo kasugo dito, magyapon sa bukid sang Sinai. Dayon, utaton ang tanan ng mga paghalad, amo ini ang kasuguan nga ginkuha ni Kristo sang gilansang siya sa cross. Kasi man ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Gikan sa daan nga ginlansang ini siya iya sa cross. Amo nang Colossians 2:14, amo nang butambalon nga blotting out the handwriting of ordinances which was contrary to us, which was against us, and nailing it to the cross. Amo tong gilansang sa cross, hindi ang napulo kasugo. Amo na ang sala nga mga pangintsindi. Apang nanungod sa kasuguan sang napulo kasugo, ang salmista na nagasiling, sa walay katubtuban o Ginoo ang imo pulong nahamantang sa langit. Salmo 119, versikulo 89. Kaya si Kristo mismo nagsiling, hindi ka mong panahuna nga nagkari ako sa paglaglag sang kasuguan. Na? So, hindi kita magunahuna nga si Kristo nagkari agod iabulis ang kasuguan. Wala kita mabasa. Nagtuman siya kag ginklaro niya sa 18-19 nga bisan sinong nga mga magapanudlo dayon sa paglapas delikado pa naman kung masahon ta siya kay klaro man ang ginhambal sa aton na Ginoo Hesus Kristo Kapitulo 5 bisikulo 17 hasta sa 19 amo na nga sa pagkamatuod sa mutuod ako nagasiling sa inyo nga nagahimo sang pagpamatuod nga bakod ba tub-tub posible tub-tub nga matilawan magtaliwan ang langit kag ang duta. Ang isa katuldok o kung isa katitik hindi gid magtaliwan gikan sa kasuguan, tub-tub nga ang tanan matuman. O si? Ang Mateo 5:17-18, tub-tub nga ara pang langit. Hindi magtaliwan, ara hindi man nagtaliwan ang langit, ara man lang gyapon, di ba? Ang duta, ara man gyapon, ari man kita nagkabuhi sa duta. Huwag man yung magtaliwan. Amunin yung ginhimo sa Ginoo nga pamatuod. Naghimo siyang pamatuod na muna nga pero sa 19 nagasiling gani ang bisan sino nga nagmaglapas ang pinakadyutay sang mga kasuguan kag magpanudlo sa iban sa paglapas man mangin labing kubos ang harian sang langit pero ang bisan sino nga magatuman sang kasuguan kag magtudlo sa iban sa pagtuman sini mangin dako sa ginharian sang langit. Ang butang balon,
hindi mo tumbalon nga makalabot siya sa langit, hindi siya makasulod sa langit, pero mo tumbalon nga ang mga tagalangit, kay ara dito ang Amay, ang Anak, ang Espiritu Santo, ang mga anghel, ang tanan pa nga mga pumuluyo sa iban nga mga kalibutan, kay hindi man maisip ang kalibutan nga gintugas ang Dios. Suno sa ato nabasa sa Biblia, kadamo sa kalibutan gintugas sa Dios, ang planet Earth man lang ang nakasala dire sa aton nga Milky Way galaxy, sa aton nga solar system. Ang nahulog lang ang kalibutan amo ning planet Earth, pero may damo katama nga di maisip nga mga planeta mo na gani nga naghambal ang mga scientist nga perti kadamo ang galaxies, trillion galaxies. Tapos ang aton Milky Way galaxy may ara 100 to 400 billion worlds or planets nga ang kalibutan na nga pumuluyo amo ang nadunod sang sala. Amo na nga ginkabig na sa tanan nga mga pumuluyo dito sa ibabaw nga pinakakubos sa Bisaya nga pinulungan, pinakainutil nga manunudlo. Bugat, no? Bugat. Nga man, kay ganat nagatudlo sila. Paglapas, pagkatapos tuduan pang iban sa paglapas, delikado na katama. Amo na nga, dire ang Diyos nagatudlo, hindi lamang kung ano ang mga pangangkon sa kasuguan sang Diyos. Kag amusad to kundi nga ining mga pangangkon dapat magpadayon tub-tub nga ang mga langit kag ang duta nagapabilin. Ang kasuguan sang Diyos hindi mabag-o subong sang iya trono. Hoptan sini ang mga pangpangangkon, mga pag-angkon sini sa katawhan sa tanan nga dagun. Nahanungod sa kasuguan nga gin bantalagi kan sa Sinai, sinihimaya na kasiling, nagpanaog ka man sa bukid sang Sinai, kag nagpakighambal sa ilagikan sa langit, kag ginhatagan sila sang matarong nga mga paghukom, kag matuod nga mga kasuguan, maayo nga mga pagsulundan, kag mga sugo. Nehemiah 9, versikulo 13. Lamang, mga kuturan, naubos naman ang aton nga tiempo, aton ana initapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, muli kaming dumulog sa iyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang iyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob sa amin. Pagpalain mo ang mga nakinig sa impilan pong ito. Pagpalain mo ang si Uro Camiloy at pamilya. Gayon din ang mga kawani. Nawa, pagpatuloy ang mga pagpapala na aming natanggap. Physical, mental, spiritual, pinasaran protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming samuthiling sa pangagitan ng matamis ang pangalan ng Pinesos.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan naginom ka? DTX 500. Hindi na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Rightis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka lang.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend.
14: Extend. The supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-bangan aga! Sa pulmo, baby.
14: Extend Superman for Men.
16: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
17: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
7: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
20: News FM.
21: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
22: D3 Bio.
23: I promise you,

0: five Galinga One Time!
1: Ang tanong! Ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N!
2: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
1: Oh, matigas ito!
2: Nyog!
1: Oh, hindi ito namumunga!
2: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
0: Hey! Hi! Galinga One Time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
7: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: Q7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Ano sa una ang imo?
13: Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Para ho na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
14: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika. Mag-joyride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
4: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
10: Sakay ka kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
10: Basta sagad nga driver, extend, lover.
4: Extend Supplement for Men. Yahoo!

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juan.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juan.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.

0: operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
1: Ah, amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
0: Nay!
2: Hey, Nay! Galing na wanta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang nagkining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: GTX 500. Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimtan. GTX 500.
10: GTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
12: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mimi.
14: Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nabalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatiyak. Tibo gid ka
12: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: Una,
17: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
18: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
19: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
19: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
0: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
21: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: DTX 500.
25: Ako si Norma Vista, taga-Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
12: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
26: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
27: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
28: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasak kakaong level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio, ang Vizio ng may D3.
28: D3 Bio.

0: 5, galinha one time!
1: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
2: Ano?
1: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
0: Hey, 5, galinga one time!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: K-K-5 News FM.
4: News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga ako ng ulo kung paano magpaniwala.

0: Wang, kaya wala tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: First checklist. Gusto ko D3Bio over ordinary vitamin D3 because ang D3Bio ya may ketones. Mm. Ang ketones nga gapamayo sa akong memory as a researcher, ang ketones nga gatindot sa akong brain from beta amyloid plaques, these are dead proteins deposits nga gag-disturb sa aton neurons connection, no? Deposito niya sa aton synapse, hindi ka ka-communicate mayo kung damo ka beta amyloid plaques. Mm. Ginasilhig na ni D3Bio through ketones nga makita sa D3Bio after process by our body. Come, so, yan. Kung gusto ko nami akon memory, gusto ko may makapasa ko sa akon mga exam, kung gusto ko hindi ko malipat sa ngalan sa akon mga apo sa ulihi, mga D3Bio ko over ordinary vitamin D.
3: Basahon ta na yung checklist ni Sir Kevin. Uh-huh. Gusto ni Sir Kevin ang D3Bio over ordinary nga vitamin D3. Tungod kay ang D3Bio, mayara extra virgin coconut oil nga gina-improve niya ang quality sang gata sang iloy. May araluric acid, may capric acid which compose 20% na sang total fatty acid nga makita mo sa gata sang iloy. Ina research kag study nga ginpublish ang American Journal of Clinical Nutrition. Ang dugang pa niya nga explain sir boy. Sa dira nga ang ano nanay ga inom sang D3Bio because of the lauric acid and capric acid, this amount of lauric acid kag capric acid gi-increase ya 3 times than the original.
4: Correct.
3: Gabugat ang kuan.
4: Gabugat ang gatas.
3: Oh, ang didi sa kuan. 3 times ang kaysa original nga level sang lauric acid kag 2 times ang capric acid. Meaning pa, ang human breast milk bastante sa lauric
2: kung,
3: acid. Kung naka D3Bio.
2: Kadi D3Bio. Duangan pagit ang lauric acid sang breast milk.
3: Oh, ding ka pa. So amo na nga kinanglan nga no, painumon gid ang iloy.
5: Kay kung wala abi doc ga D3Bio, ang bata lang nga maka-benefit sang lauric acid, ang sang monolaurin ang iloy hindi. Kiti ka produce lang siya mo hatagi lang is bata.
3: Di ba ang MCT himuunday na siya source of energy?
5: Of, the past course, sunugor.
3: Pero sa mga kaso sa mga iloy, automatic dito na maansara ma-store sa ilang adipose tissue sa ilang breast. No? Para anytime ga magamit dayon.
6: Mapus lang sang bata dayon.
5: Oh. Ang ako naman checklist, kung gina-depress ka, gina-anxiety ka, may study nga nagpakita, Doc Sam, nga ang virgin coconut oil is very potential kag magamit bilang antidepressant. Nga man, sulod diryo, ang virgin coconut oil ang rich in polyphenols kag medium chain fatty acids. Ining ginatawag ni Sir Boy nga mga medium chain fatty acids nga makitan mga potential antidepressants ini nga functional food. Kag hindi way labot sina ang serum cholesterol, ang triglyceride, ang glucose, ang corticosterone levels na ganubo sa mga gatik sang virgin coconut oil. Tiari ini sa D3Bio. Wala ina sa plain nga D3.
1: D3Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mamakal, sumagbuti ka. Ako, ma-D3Bio ko, kag indigig ko sa ordinary D3. Tungod kay amuning pinaka-kampiyon nga nakita ko nga natural antibiotic. Natural antiviral. Di mo ni makita sa iban nga herbal, Sir Boy.
4: Correct.
3: Kung masiling ka natural nga antibiotic, antiviral, di rin ako sa D3Bio. Nga, sa sini nga panag-on, ari na ta sa grabe naman pagtaas ang ano, kaso sang viral infection, which is COVID, kag iban pa nga flu, o galia, nga mag-inom always D3Bio. Para layo ka sa infeksyon, layo magtapik ang kagaw because of the presence of monolaurin. That correct. Monolaurin, hindi mo na makita sa iban nga mga food supplement. Makita mo lang gina sa D3Bio.
5: So, mo na. You have all the reasons ka mag-shift, no?
3: Correct.
5: Mag-upgrade ka. Kay nami man na ang naandanta na. Pero kung may mag-abot nga mas mayo, dito ta.
3: Shift.
5: Dito
3: ka. Pareho sila na sa cellphone. Kung outdated na yung cellphone, ti... Namigid niya bago ya.
6: Dito ko naman sa bago.
1: D3Bio!
8: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! D3Bio! Health! News, D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong mas ulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher, kay kaisaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
10: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung milang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Luti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
10: mabaka. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colab City. Karmila ko ginaubo, kag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, kag-sip on.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
16: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
17: Nestor! Ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalaba!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Missy ang masusunod.
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing.
19: Dahil kasangga ko
20: ang Extend
19: Supplement for Men.
20: Cortez,
19: tapos ka ng maligo?
21: Yes, darling. Come to mama.
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
22: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
19: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
23: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: D3 Bio!

0: five Galinha One Time!
1: Pre, sakato mo lang kahoy, oh. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
2: Oh, sige. Ari na ang paho. Pre! Luto ng paho, pre!
1: Tod ka! O di sige, panahong na dakay, singiton ta!
0: Hey, hi! Galinga One Time!
1: Kampiyon!
3: KK5 News FM.
4: D3 Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. O, wakes ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-halog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3.
8: Kasakit ang tiyan.
9: Max4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
9: Max4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan.
8: Mag-klinika.
9: Max4 Biotics.
8: Max4 Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
9: Clinicas for Biotics.
5: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
10: DTX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan.
12: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: Wow.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Sali, CJ. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
15: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Siyela, sa Mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
15: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
17: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
0: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
2: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
0: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
6: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
23: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
24: Healthy nga uto.
25: Hi, Tennis Juanes.
24: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Tennis Juanes.
24: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
25: Hi, Tennis Juanes.
24: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
26: Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: This is K5 News FM, your official news and music station.
28: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
29: D3 Bio.

0: five Galinha One Time!
1: Hoy! Low Eye! Low Eye!
2: Tonto ka nga parot, ha? Tawga pa ko bala nga Low Eye, kay? Litsunon, tagid ka!
1: Hey!
2: Ano?
1: Bayan mo na na!
0: Hey! Five Galinha One Time!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may
7: D3.
5: D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
9: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
9: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: DTX 500.
7: Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag DTX 500 na.
7: Masaminig ka palatian?
5: I-DTX 500 mo na.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
7: Mag DTX 500.
5: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
7: DTX 500.
5: DTX 500.
11: Katalina Habagat.
12: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na namit nagit sa akong nga mata.
5: DTX 500. Mighty C.
7: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
7: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka butika.
5: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka butika.
5: Extra food supplement for men.
19: Ako si Mark, sa tudtod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
7: DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata. Pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayaw gitang DTX 500.
7: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
7: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragay pang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani carrots.
6: Oo, hindi lang carrots, mga kultura.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, at ako, tani nga kung magkaon, kumalot, kalingin tayo ang akong ulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
1: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mga suki nato nga tagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Ang pagsakit sa iyong menstruation, pamulanon mo, kasakit ang iyong mga tiyan, kasakit ang puson, huwag may dugo nga nagagwa, huwag ba si signs inasang PCOS or polycystic ovarian syndrome. So dapat mag DTX 500 ka. Sa mga babae ka experience sini, dako ang mabulig ni DTX 500, agad mapunggan ang mga problema sa pamula nun or inyong menstrual cycle. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Uy, may mga sikreto bala kung paano mapalawig ang kabuhi. We'll talk about secrets to long life. Upon sinak rong discussion si Dr. Mil Oy, among nga CEO, and we have also Sir Kevin Bigay.
8: Sa tanan natin yung mga suki ng tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Linibo na ka mga tinuig ang nagligad, gusto na sang mga tao nga mangin immortal, ilabi ang mga pharaohs sang Egypt. Ang wala nila may baluan, yara lang man gali sa simple nga mga pagkaon kag lifestyle changes ang sikreto nga mabuhi kasang madamo nga mga tinuig. Istoryahan ta kun paano bala magsobra sa isa ka gatos ang imo edad.
8: Gusto na Sir GP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, yara lang sa simple nga do's and don'ts. Ay, amo na lang nga permi na makambali. Hindi ka magkaon. Kaon na, amo lang ni. No? Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himuon. Himuon na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas. Saan o ka pa? Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na? Tok-tok na?
7: Tok-tok na.
8: Dapat niya wala pa?
7: Oo. May latubo kay ma-welding lang, islan bago.
8: Sano ka may nombitex, may managyag may tisi, balati, may balatian ka na? Hindi. Dapat ya before pa ka nagkabalatyan, inom ka na DTX 500 kag MITC. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag MITC, ara ang kaduha mong himuon. O gali agid nga mag-check sa imo nga duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP imo blood pressure kay kun di mo na ma-check imo blood pressure tapat kagid madamo sa aton ang may high blood pero wala lang kita kay balo abi mo galingin lang ulo mo gahugot ang liog mo gali may hypertension ka na no ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys no siling mo herbal ang makaguba hindi ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ini man ang posible nga magresulta sa gituwag stroke, no? Ti sa mga nagainom da DTX 500 kag MITC, sigurado abansi na kamo. Bangod proven nga best prevention sang high blood pressure kun ikaw gainom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC.
7: Anong ikaduwa dok?
8: Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kangay sang kidney kag atay.
9: DTX 500. DTX 500 has tyrosine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
7: Ay, kung nag-DTX 500 kag may TC sila, Dr. Ramil, kanadlaw, abansi na naman sila kay proven effective nga nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may TC. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sang blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes. Added benefits na lang ang mga magputi ka, magalawig imo kabuhi, makatulog ka sang manami, hindi ka magka-alta presyon, hindi ka magka-fatty liver, hindi ka magka-cancer, tumors kag mayumas, kag madamo pang other health benefits.
8: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
7: Ay?
8: Imo edad.
7: Abi ko na yung nakautan sa imo.
8: Hindi magsagay lantaw sa kona, spiho. Oh. Kag mag-guri nga, tigulang na ko. May stress ka lang na ya. Tigulang ka na gid man. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag MITC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets ah. Kag mga failures sang mga nanligat, no? Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Think positive every day.
7: Ay, kanami. No?
8: Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Ngati-on ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
7: Uh-huh.
8: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
7: Gusto.
8: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MITC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga hormonal balance.
7: Mm-hmm.
8: So, ano pa? Katatlo, Sir GP?
7: Mga kainit mo, no? Grudges.
8: Hindi ginaya malikawan niya.
7: Sa mainit kagit.
8: Kuya, tao malanta, no mainit ba? Pero bisan paano kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot. No, pero kung utang, sokton mo gid. Para sa akong kilala, ginsokton mo gid.
10: Anong niwas? Lain ang hatag.
8: Lain ang hatag, lain ang utang. Kablo ka, silingla. Kablo ka, boss. Ang hatag, gamay, ang utang, dako. Mga simple nga bagay nga nagaiban sa imo kabuhi, amo ini ang malain mo nga hibubunot sa isig kataw mo.
7: Uh-huh.
8: No, hindi ka mangin peaceful samtang ginadala mo na ang pagdumot, hindi na ya kaya bulngon sang DTX 500 kag MITC.
7: Gusto.
8: Dulaon mo ginaagod maglinong ang kabuhi mo. Mana silingla sa Proverbs 17:22, no? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. So ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinakaimportante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, ang kag organ failure. So adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag MyTC, kaya mo na imong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imong selula.
7: Alright. So muna ha, hindi gid magpa-stress, including oxidative stress.
8: Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
11: Ha? Ano sikreto niya?
7: Milig sa taguay.
8: Once ka panago si Jarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano ang sino ang gapamasahi saya pila edad, sir boy.
7: DC ko no, DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, ka 19 na.
11: Ah, kampyon ni
8: mag. Kablo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin kakadto ginadi kada Merkulis kay ang taga Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo kadlaw-adlaw, no?
7: Basic.
11: Oh, maligo, basic, basic gina.
8: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momoidi Kasharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
7: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag MyTC. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang pagguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag MyTC. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
8: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Amo man ang Alzheimer's disease, sir, GP. Amo ni nga mabalatian sa nervous system nga dapat preparahan nga kag malikawan kay kisa gatake ni kung magtigulang ka na, no? Ti ano man damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka, tiyawan ka na ya bulong, kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban ni. DTX 500 kag MyTC, likawan man ang stress kag mga problema, mabalaan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo, ina ang mga sinyalis nga mataas na ang imo nga gitawag oxidative stress or damo na tuktok ang lawas ha. So dapat inom gid DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sa oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na ang tat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Pagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, kag hagaganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag MyTC Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang niya ang isa kan salon ginpintahan mo. Amo man ang katabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
13: Pungod kag rashes,
14: mag DTX 500.
13: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes.
14: DTX 500.
13: Bakal na sa mga butika.
10: Kag isa sa pamaagi Sir JP no para mapanubo ang oxidative stress is ang pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C no. Kay ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pag konsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pag-demand sang oxygen. So ang pinaka-kampyon nyo nga pwede himuon is ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Lalo hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula. Hilabi na ang selula sang imo nga mga utok no, sang imo nga utok.
8: So dire ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
7: Hydroxyl radical.
8: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok na. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imo nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa mga sa nagatubo. Di amda agasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong panit ga wrinkles ka na gatigulang na imong guya pero kung adlaw ka gainom dito DTX 500 kag Mighty C sigurado hugot ang panit mo no bastante pang ano pang bato sa gitwag oxidative stress malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells no hindi ka mag Alzheimer's disease hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton gahubin ka tulukon wow no kaglabaw sa tanan hindi ka balatian mo or masakit to. Eh, saan o ka pa ma-DTX 500? Kung lata na ang ano, ang tubo, tuktok ko ng tubo, saan o ka ma-DTX 500? Tagumatayon ka na?
7: Ay,
8: huli na. Damo ka na balatian? No, sala na. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka-the-best nga pagpundar, amo nang pinaka-the-best, padamuon mo yung mga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Parang ano, layo ka sa balatian.
13: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
7: Amo na kinanglanon, hubin ka tulukon. Pero kung nang imubaho, doya manggiapon ka tigulang, tikulang ka sa ligo, kag?
8: Klinika Dio Fresh.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX Coffee Mix. So, sa DTX Coffee Mix, the best na ya, Sir Kevin. Nami na.
7: Gakapi ka na. Gadetox ka pa. No?
8: Gakapi ka na. Gahubin ka pa.
7: Ay.
8: Uy.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: May mga mayara sikrito ba si Kwan?
10: Engineer.
8: Engineer Albaukad si Dap Reglikyas.
10: Oo.
8: Si Kwan? Si Mayor Dap?
7: Oo. Ano nila
8: sikrito? Sinuban? Palainom extend.
15: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
7: Kamusta nimo na ibawaan na kay diabetes?
15: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320, painom ko sa DTX 500.
7: Ano sa mga dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
15: Kabuntag na o gabi.
7: Ano karong pila na may mong sugar?
15: 136 na lang ang sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo, tested na jud na po nga nindot kayo imong paminos, imong lawas.
1: DTX 500, Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
16: Ako gani sa big game loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Kay inom ko may Mighty C alkaline vitamin C.
17: Kag subong ka nami sa akong paminsara.
1: Mighty C, pamalit sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
18: Ko gani siya yan, nagtanto sila yung pisang nagligad. Sakit sa akin, pija ka tama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumar ko sa Mighty C alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Dula ang sakit sa akong tugtong. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, pamalit sa mga butika.
0: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblasyon Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Istoryahan ta ang D3 Bio kung paano ini makabulig sa mga resilient bacteria. Abi mo mga bacteria lang hindi masarangan sa antibiotics.
10: Mga batinggilan.
7: Batinggilan. Sir, no? Oo. Paano so, mabuligan ni D3 Bio, Sir Kevin, sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay?
1: Talk ni Doc.
10: Thank you, Sir JP. So may duha ka scientist nga nakadiskubre sang mga mikrobyo sa kalibutan, Sir JP, kung Dr. Ramil. No? Ini si Robert Hooke nga nakadiskubre sang amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? So nakita niya nga may gatubo. So ang nadiskubre niya, amag gali ni. Kag si Anthony van Leeuwenhoek. Sang tuig 1676, nadiskubrehan ni Anton van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Dr. Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Kag paano makabulig si D3 Bio? Ano inibala nga mga kagaw, Dr. Ramil?
8: May mga sahe sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas sang balatian. Gitawag ina nga microflora. Botslingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghalit. Kaya rapagin, good bacteria eh. Huwag mo na yaga panghalit sa aton. No? May mga kagaw naman niya, Sir Kevin, nga nag-develop sa aton nga endospore, nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition. No? Kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero, makabulig di ang wana, ang D3 Bio, sa imo, bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit, kaya pat yun sang monolaurin nga ara sa D3 Bio.
7: Husto na, Dr. Ramil, no? Ang endospore, amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang
8: iskanig
7: environment.
8: Iskanig ko pa na. Buhi na sila.
7: Kaya-kaya na nila. Kag kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila. Kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment. Kag pagpabor sa liwat sa environment, sa ila, ini sila ma-activate liwat, no? Dumamo ni sang tetanus, no? Tetanus, kara lang sa lansang, sa tuktok, no? Way lang ga, hindi lang maano sa initan. Pero, pag makasunod sa lawas mo, mabuhi liwat. Amo ni ang posible nga rason kung nga ang may aras pabalik-balik ka infeksyon. Dapat, kabalogig kita mag-observe sa aton proper hygiene, magtinlo sa aton palibot, kag magpreparal sang tinlo nga pagkaon, kag parisan permi, pagtumar sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, kay para
8: amo,
7: hindi
8: amo
7: na.
8: Amo ng binta sa Sir JP, kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio, adlaw-adlaw man ginapatay ang mga kagaw nga arada.
7: Kay adlaw-adlaw man ang kagaw.
8: Adlaw-adlaw kasulod sa
7: adlaw. Minuto-minuto.
10: So that's right, Sir JP, no? Nakatabo ini ang endospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatugas sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. kag normal ini nga makita sa aton kolon. Apang hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sa aton nga probiotics. Mm-hmm. Kag permi gid namon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics. Ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga yara sa D3 bio ang nagaserbe nga prebiotics o pagkaon sang imo nga good bacteria.
8: Mm. Ako ya Sir Kevin, kag Sir GP, mm-hmm. I always make it habit nga wala mintes ang inom ka D3 bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infection. Hey, once nga malala kas infection, ang kantoan mo, hospital gid mo. So hindi ko gusto ya magbalatian bangod lang sa kagaw kakapoy ya kung damo mm-hmm. kagaw imit yan. Tiga tokar acid mo, ga-ulcer ka. Kung damo kagaw imo lian, tiga UTI kaya eh. Damo kagaw imo baga, especially ang TB nga kagaw. Tibihon ka eh. So kung gusto ka nga hindi ka tibihon, wala ka UTI, ti inom gigas ang D3 bio, adlaw-adlaw. So hindi mo gaan chance nga mag-develop ang gituwag endospore nga kagaw, ang kagaw nga sa akon nga tinai or bituka. Kaya nga, bago pa siya kahimo endospore, tunaw na siya sa gituwag lauric acid.
19: D3 Bio with Vizio.
20: Ako si Ana. Before problema, kagida nga ako irregular na regla. Galabot, gid tatlo ka bulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Magkats, magabot ka.
8: Nya, may munulaw rin pa ka, nga galibot-libot sa imong dugo. Ina, tanan, makita lang na sa D3 Bio. So sa mga inom na D3, D3 Bio na ang pilia.
7: Agree na ka mo.
8: Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na. Kung dapat inyo na nga D3, may BCO gin. So, dako gin perdihon mo kung permi ka lang, nagabalat yan tungkol sa kagaw. Nga, untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong.
7: Pakakabulong.
8: Kanto pa ka hospital. No? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene. Agun maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manugtinlo, may manugpatay, kaadlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio. Para sa imo nga, internal health, kag protection batok sa kagaw. So, amo na ka-importante kung gainom kaya D3 Bio.
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Hindi lang naasta ang benepisyo nga matag sang D3 Bio. Actually, kadamo pa. No, istoryanta ang dugang nga mga health benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
8: Ano pa ang mga dugang nga benepisyo kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio? Ti ang lauric acid, mas damo ang lauric acid sang D3 Bio kumparar mo sa gata sa nanay. No, tingala ka nga may mga tatay nga bakod katama, wala infection, alams na i. Paladidi lauric acid. Ang lauric acid amo nang pinakadamo nga klase nga medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio. Ang mga pagtuon nagpakita nga ang lauric acid kaya kainya patyon or pauntaton ang pagtubo sang gituwag kagaw nga TB. Te, hindi kagali TB-hon kung kuan. Kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio. Ti siyempre, ang munulaw rin niya nga mapurma sa atong sulod lawas after nga nainom mo ang D3 Bio, pinaka-epektibo nga kaya niya patyon ang kagaw nga virus. Even HIV ha, no? Kaya niya patyon sa adlaw-adlaw sa tayuyon mo, sa padayon, sa wala untat mo inom sa D3 Bio, pwede o kaya niya patyon ang gituwag HIV nga virus. So, ti ang HIV nga virus, gataki mo lang na sa imo kung ang imo nga immune system, ano, pigaw na. Dali ang nakanami lang sa D3 Bio, pabakuron imo immune system, at the same time, kaya pagin niya patyon ang kagaw. Te, hindi iya, nakarelax ang imo nga immune system kung ikaw naka D3 Bio. So, saan o pa ka mainom D3 Bio? Balati anon ka na?
19: D3 Bio.
21: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, magabot ka.
10: So may ara ka na lauric acid, no? Alin sa D3 Bio. Dugangan tapagid, isa ka medium chain triglycerides nga makahatag sa imo protection nga ara man sa D3 Bio, no? Ang caprylic acid, isa ka medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio nga kaya makapatay sa ginatawag nga kagaw nga Escherichia coli, no?
8: Isa na, E.
10: coli. So ini nga kagaw makatugan siya sa ginatawag natun nga urinary tract infection o UTI. So ang E. coli nagasulod ini sa pwertahan mo, sa pwertahan sang imo nga kinatawo.
8: Muslim mga kababayanan ni.
10: Kababayanan kung halin siya sa pwerta man sang imo nga alatrasan, no? So kung kung babae so, ka dapat kung maghugas ka mo sang inyo nga flower, halin sa una pakadto sa likod, hindi halin sa likod, pakadto sa una. So ang mga kababaihan gid ang makabenepisyo sang dako kung naga D3 bio adlaw
8: layo ka sa UTI.
10: Layo sa UTI no kay ang
8: prenom gid yadamo tubig man.
10: Kay ang D3 bio may caprylic acid nga kaya makapatay sang kagaw nga nagatugas sang UTI.
7: Talking about kagaw, may kagaw nga nagakos kisang baho, amo pinakabaho nga kagaw nagakos sang magbaho sang iya ka flower kababayi. Oy, nablang daw langsang isda. Oy, basi kabatsyag mo daw.
8: Another benefit sa mga babae.
7: Oo.
8: Kung pala inom di tribayo, layo sa baho flower.
7: Hamot ang
8: flower.
7: Kagiti lang sa flower do ka.
8: Sige lang na sila salom ang imo partner.
7: Kag sa pagsalom sa partner mo, basi ang candidiasis magsaylo sa baba niya. Mabaho man baba niya.
8: Ni maputi-puti pa gyud ang baba.
7: So dapat ha,
10: basi di makabutwa sa JP sang salom.
8: Anyway, namiya pang women's health and D3 bio.
7: D3 bio. Alright.
10: So, ang dugang pagid nga benepisyo, Sir JP, ang D3 bio, is epektibo man siya sa counteract sa ginatawag natin nga infection na tugas ang gonorrhea.
8: Uy, mga STD.
10: No?
8: Uy, sexually transmitted disease.
10: Kung sa aton nga dialect, it's tulo. No? Tulo. So ma-remember ko sang una nga, may aragid siya kung makabatsyag sakit magpangihi, aga pa sang kalibutan gapangulabo na Sir JP no gasaka sila para mag-inom sang butong sang lubi. So ang isa gali sa rason is that lauric acid nga ara man sa butong
8: pero ibagid ya kung ara na sa kung extra virgin mas isog siya nga antibiotic kung nahimo na siya nga extra virgin coconut oil. Tiara na sa ditribayo, amo na mga bintaha, malikawan mo mga sexually transmitted disease, malikawan mo ang UTI, malikawan mo ang TB, malikawan mo ulcer, kung adlaw-adlaw ka ginom, ditribayo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala nami tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayagin sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: KK5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
22: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
24: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
25: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
26: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
27: Ew! Yucky!
26: Mag-Sporebiotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
22: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
28: Q7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
28: high blood gid ko?
7: Ano sa una ang imo blood pressure?
28: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
28: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
22: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the mighty power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the mighty power of C. DTX Beauty Soap.
29: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger look king ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agad yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin tistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
9: Gaw, mag-joy ride man tabi ka.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko.
12: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tiga, ma-joyride na ta.
11: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
9: Sakay ka kidya.
11: Siyempre, naka-extend ko ya.
9: Basta sagad nga driver, extend love.
13: Extend Supplement for Men.
3: DTX 500.
14: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, malatian akong asset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nanula ko ang bukol. Biyugid ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
26: Healthy nga uto.
15: My tennis one is
26: that. Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: My tennis two is that.
26: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
15: My tennis three.
26: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
11: Kapalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
30: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
31: D3 Bio.

0: Oy, Day, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
1: Ay, tuod ka! Wow!
0: Oo, tuod-tuod na, Day.
1: At ano ang akon role, Day?
0: Bali, ikaw ang kagaw.
2: Hey, Day! Galing niya one time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa S4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. S4 Biotics na. S4 Biotics nga ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. S4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika S4 Biotics, your always in good health.
4: DTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabangdanan sa madasig nga pagtimulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500. DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dalmi kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
11: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo gid ka
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid-o yon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: Ga gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay ga. Gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman, balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
15: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
15: Muling buhayin mo.
17: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
19: Ako si Salvador Estanin, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko sa
20: nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
19: Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500. Mahal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela.
0: na magkabala ka. Ang solusyon, yari na!
7: Memory Advanced Serum,
0: pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan.
7: Nagapatalom sang paminsaron,
0: nagapanamik sang memorya,
7: nagapa-increase sang serotonin.
0: Memory Advanced Serum
7: para sa mas manami nga school performance.
0: Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
9: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangun din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang iCare Capsule. Pag iCare Drop, amun ako na ang iya ginagamit. Huwag ginmangali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio, ang Vizio nga may D3.
7: D3 Bio!

0: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka ang abutihan.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, naubo ko.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kag na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing.
12: Luto na.
11: Ang labahan.
12: Nakasumpay na.
11: Ang uniform ko.
12: Naplansa na.
13: Ganito ako.
0: Tigasi.
13: Tigalapa.
0: Tigasay.
13: Tigaplansa.
0: Sa araw si Missy. Ang masusunod
13: sa gabi,
0: ako ang bossing.
13: Dahil kasangga ko
0: ang Extend
13: Supplement for Men.
0: Lourdes,
13: tapos ka ng maligo?
14: Yes, darling. Come to mama.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy at stamina
13: para sa tigasing performance.
0: Extend Food Supplement for Men.
15: DTX 500.
16: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Loa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunona sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunona. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
13: Glaucoma,
0: Eye Care Gold Capsule.
13: Bacterial Conjunctivitis
0: o Pink Eye,
13: Eye Care Gold Capsule.
0: Eye Allergy,
13: Eye Care Gold Capsule.
0: Cataract,
13: Eye Care Gold Capsule.
0: Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, vitamin A,
13: vitamin E,
0: vitamin C,
13: zinc,
0: kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
15: D3 Bio!

0: Tagbalay.
1: Sino na?
0: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
0: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
0: Dua lang man kami, ah.
1: Ah, dua ka mo?
0: Oo.
1: Tika mo de istorya, nai, eh.
2: Hey, hi, galingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandit Rebayo, tatlo kabisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakat sa mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio, Visio. Yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, nag hindi matunawan, Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason, kag nagapapakon sa imong resistensya, kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics.
5: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
11: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
11: Para sa madami nga kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
17: Clinica Diofresh.
18: Available now.
19: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inilikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance.
0: Extend DTX 500.
21: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
23: Healthy nga uto.
24: Hi, Tennis Juanes.
23: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Tennis Juanes.
23: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
24: Hi, Tennis Juanes.
23: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
25: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
23: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: This is K5 News FM, your official news and music station.
27: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
28: D3 Bio! Hey.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
4: Ang best friend sa mga kababaihan!
5: Spore Biotics!
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
5: Spore Biotics!
4: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
2: DTX 500!
6: Nagatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
2: Mag DTX 500 na!
6: Masamihin na kapalatian?
2: I-DTX 500 muna!
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka!
6: Mag DTX 500!
2: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura!
6: DTX 500!
2: DTX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw,
7: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
8: Okay, namin nagit sa akon nga mata.
2: DTX 500! Mighty C!
9: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C!
0: Mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, nakugid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Extend food supplement for men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitan
0: DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
18: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
20: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
22: D3 Bio.

0: five galinha one time.
1: Sa plaza, may babae kaglalaking nag-aistoryahan ay.
2: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
3: Okay lang ah, ano to?
2: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
3: Ay wala, agad bala.
2: Ah, tiwala tadabahi mo.
0: Hey, five galing one time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gidme interval sa imo nga pagkaon? So meaning, pamahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Tamo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carrots.
4: Oo, hindi lang carrots, mga doktora.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, asa ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Siling nga, mabalaan ni mga flowers, damong probiotic.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sa mga may edad-edad, ang panahon subong delikado ini para sa inyo kay gapandam ang Department

0: Ramil Oy, araman si Engineer Ronnie Albao ang pagbabalik, Birnisan na siya. No? Kag si Sir Boy Subreta, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Sa tanan natin nga masuking at tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Informasyon sa Ikaayong Lawas.
0: Istoryahan ta ang epekto sang cells or epekto sang cell sa aton katigulangon. In modern cell biology, may ara kita sang ginatawag nga theory nga ang pagtawag is cellular senescence. Ano bala ining cellular senescence, Doc Ramil?
1: Before takasabton, Sir JP, remind us lanay nga inumgid sila dito X500 ka mighty seed kay niya makabulig sang dako sa pag-amlig sang inyo nga selula sa lawas.
0: Mm-hmm.
1: But silingon sang cellular senescence, Sir JP, tigulang na ang mga selula.
0: Ay.
1: Madamo sang rason kun nga nagaka-damage ang mga selula naton sa lawas. Number one, kini mga pagubag or inflammation, balatian, injury, oxidative stress, kag iban pa nga mga stress factors. Ang mga na damage nga selula ang ginahimo sang aton nga immune system kag ini ang ginatawag nga apoptosis.
0: Mm.
1: Apang sa pagtigulang sa tao, ang aton nga lawas ang hindi makaubos himos, no? Sa mga dysfunctional cells. Imagine lang bala, Sir JP, bangod hindi na ini mahimos, nagadamo ang gituwag mga rebuilding nga selula sa imong lawas. Ini ang rason kung nga nagaluya man ang imo nga immune system. Imagine la, damo ilumuson, kakapoy man, kag nagadecrease man ang efficiency sang biological processes kung nagatigulang na ang tao. Amo na nga dapat inom GDTX 500 kag mighty C, agod hindi kadali magtigulang. Amo mo lang target aton mo, bisan si engineer,
0: hindi niya ano gusto.
1: Ang iya permente, paano mag-hubin?
0: Oh.
1: Paano hindi magtigulang?
0: Duwa lang actually, ha? Paano mag-hubin kag paano may hubin?
1: Paano may arahubin?
3: may election sa mga. Easy.
1: Why ba di panlagan ka?
0: Seriously, ang problema abi sa mga senescent cells, gina-resist nila ang apoptosis, hindi sila ya gusto mapatay. Sila ang nagatiner kag nagadamage sa mga katupad ng mga normal kag mga hubin nga cells, Dr. Ramil.
1: Ang dako gid nga problema nga ginadulot sining mga tigulang nga cellular sa RGPs, although they stop dividing, wala na sila ya nagadamo, pero sila ang padayon nga nag-release ang mga chemicals nga maka-trigger sang inflammatory reactions.
0: Mm-hmm.
1: Bisan gamay lang nga portion sang imo nga tissue ang may senescent cells, ini ang may potential nga maglapta sang inflammation kad makadamage sa mga katupad nga healthy cells. Amo na nga samtang ga edad ka na, inom gid DTX 500 kag mighty si agud may guardia ang imo selula batok sa mga chemicals nga gina-release sa mga senescent cells.
2: My family history ba nakamuhusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Yanagapanubo sang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500!
0: Magluwas si Doc Ramil, ano pang epekto sang cellular senescent sa lawas ang tao?
1: Samtang nagadugang ang edad, nagadugang man ang kadamuon sa mga senescent cells. Amo man nga hindi na amo nakatanda ang nagatigulang man nga immune system.
0: Mm.
1: So once nga overwhelming na ang kadamuon sa problematic nga mga selula, diri na kag nagapigaw na ang imo nga gituag brain function. Nagamali-malion ang tao. Si engineer wala niya. Nagabungol ang pamatinan, nagaburon ang pananawan, mabudlay na ang pag-recover sa mga injuries kag mga nagatuligan ang mga kaugatan, no? So, ang main goal natin, Sir JP, is to save the immune system. Punggan ang pagdamo sa mga senescent cells, himuson sang immune system ang matigulang nga mga selula. Kag proteksyonan ang mga healthy pa nga mga selula from further damage. Ina ang pwede lamang mahimo kun loaded ka sang mga antioxidants. Kulang ang prutas kag utan. Ikisa wala ta budget da. Labi na kun hindi man permanente ang pagkaon mo sini. Dapat sobra ang imo antioxidant defense sa lawas. So, wala sang iban, Sir GP, kung antioxidants nga aton nga inumon, DTX 500 kag mighty sinataad lawadlaw.
0: Wala ka man abi choice, matigulang kagit, no, engineer? Wala man sang baligya nga remote nga makapos sang aton tinion. Time is running. The clock is ticking. So is our life. Daw nagapaubos na ang kandila, bla?
1: Yes, hindi ta mapunggan ang pagsakas ang aton edad. Amo na gani kun nga aga celebrar ka kita birthday kada tuig
0: kay gasaka ang edad.
1: Kay gasaka imong edad. Pero pwede taya mapadelete ang aging. Tigulang ka sa edad, pero hubin ka naman sa panglawas.
0: Wow.
1: DTX 500 kag mighty C is the key, Sir GP. Exercise, unta ta ng bisyo, temprano tulog, kaon sa mga healthy nga pagkaon,

0: Ugay-sagay ugtas, hindi mangin boringot, pangalipay, upod sang hubin.
1: Amo na, ang engineer. Hubin, makapahubin.
2: Kagmagpahuway. Amo na sikreto man sa GP.
0: Inom lang wala adlaw-adlaw sa DTX 500 kag may TC kay ang full benefit sang sininga mga klase nga antioxidants kag mga suplemento makabulig gid sang dako sang ikaayong lawas mo. Awon si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
3: Ha? Ano sikreto niya?
1: Mahilig siya tagoay.
0: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, sir boy.
2: This is no this. 19
1: nag ang 8 nag 19 ako nung kilis last year 18 plug ko. Oy ka 19 na.
3: Nakampyon ni
0: Mike. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan gamay ni mga kugatan kun ga pamasage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid no amo na nga si Valentine ka kadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX herbal oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuom niya, sir boy?
2: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
2: Oh, maligo. Basic. Na yan.
0: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aking may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka importante, hamot-hamot ka kung lang imo hapon, DTX Beauty Soap.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: Istrihan ta ang madamo pa ng mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban, halin sa hindi hustong lifestyle. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao. Kangay na lamang sang sobra-sobra nga pagkaon. Eating more than what is needed ang nagresulta sa fat storage. Magka-fatty liver ka, mangin overweight ka, and later on, basi mangin obese ka pa. Ang DTX 500 ang makabulig sa pagpadasig sang imo metabolism or pag-burn sang imo calories halin sa imo ginakaon. Ilabi na kon regular kang nga nag-exercise plus DTX 500 kag Mighty C or Pure C, mahapos malambot ang ideal weight mo. So sa mga gusto da magniwang, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
0: Ang mga palakaon da bantikaon kapin pa wala ka absent sa pinirito kag pagkaon nga kagigisas mantika kada adlaw. Try nyo bala calculate kung naka 10 years or more na nga masami mantika o nang ginakaon mo, for sure taas na ang imo nga gituhag cholesterol. Or ang imo nga lipid profile kung magpalaboratory ka. Di ang sunod sina nga matabo, may mga bara ng imo kaugatan. Labi na kung 30 na katuig nga palakaon ka mantika. Kabay pa nga hindi mangin kandidato para sa gituhag cardiovascular diseases like atherosclerosis, heart disease, kag stroke. Samtang may tiun pa, siyempre, permi na mo na gina-encourage din nga change sa ang gitawag inyong lifestyle. Mm-hmm. Kaon da mo utan kag prutas, likawan ang karne, mantiklaon, kag asin amuman ang mga matamis kag mga starches. Mag-exercise at least 4 times a week. Inom gin adlaw-adlaw, DTX 500 kag Mighty C.
5: Patihan man kung hindi, ang oxidative stress ang isa sa mga rason sa pag-ugtas ang kabuhi sang
0: tao. Short engineer daw kaya na siya daw tuk-tuk bla sa salsalo.
5: Gani, madamong ang mga studies na nagpamatuod na ang role sang oxidative stress sa pathogenesis sang tao nga mga may mga balatian. Kung hindi ka mapatay, Sir GP, sa masakit, mapatay ka gid sa
0: katigulangon.
5: Nagakorinot imo panit, nagamala, damo imo uban, nagaluya imo lawas. Ina, Sir GP, sagwa pa lang, kaga sa sulod, mas worst pagid ang epekto sang oxidative stress. Kung hindi man ka kumpleto sa mga utanon kag prutas, need mo gid nga magkaon para mag-away sa mga oxidative stress kinanglan ta mag suplemento. Detox 500 kag Mighty C kada adlaw-adlaw. Kumpleto sa mga micronutrients, bastante pa sa mga antioxidants.
3: Wow. Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
6: When there is an imbalance between pro-oxidants and antioxidants, your body will be in the oxidative stress state, no?
0: Amo nang kundamo ang
6: imo pro-oxidant, imo free radicals, no? Kaya so kailan lang DTX 500 kikik Mighty C adlaw-adlaw. This will result to general inflammation of your pancreas. Your cells will die, no? So basically, amo ni ang cause gid nga may diabetes ka because wala ka nag DTX 500, wala ka nag Mighty C and Pure C kay nagdamo ang imo oxidative stress, no? Kag wala ka super antioxidant like DTX 500, no? Your eyes will become blurry, your eyes, your brain is not spared, and soon your kidneys will also suffer, no? Bago pa man ini mga balatian mag-set in sa imo, subong pa lang, ha? Dapat mag-invest na sa DTX 500 kag Mighty C for your self-protection.
0: Balong ka naman, Spinoy, sir boy. Kung diin ito magbalatian, amo papagin ng balong. Ato niya, before pang balatian, inom ka na suplemento. Inom ka na mo antioxidant. Amo na permi na mo balik-balik ang DTX 500 kag Mighty C. Kita nyo na ang dugang ang mga benepisyo sa regular nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Maganami ang imo nga metabolismo. Hindi ka magtambok, hindi madamage ang kaugatan mo, hindi ka mag-heart attack, hindi ka na-stroke, ang kidneys mo, liver mo, mata, pancreas, protektado. No? Take DTX 500 and Mighty C before it's too late. Take it liberally. Hindi paghilaki ang lawas mo. Health is an investment. Gagasto ka gani, load. Hindi mo pa nga DTX 500 kag Mighty C.
2: Correct.
5: Dapat.
2: Kung di man lawas mo.
5: Kakabuita, isa lang. Dapat... halungan taman.
1: Ang kabuhi isa lang, pero ang ilok mo duwagid. Imagine bala duwagid yung mabaho.
2: Mag-clinica di fresh deodorant.
7: Punggod kag rashes?
3: Mag-DTX 500.
7: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampareya nga nagabulig paayo sa punggod kag rashes.
3: DTX 500.
7: Bakal na sa mga butika.
6: Ang munang sakto, no? Ang kape nga gapahubin sa mga tawo, no? Kay tungod sa DSE. DSE,
0: Sugar cane extra. Uh-huh.
6: Amo man na ang makita sa DTX 500. That's why habang kape, kasi you have the same effect sa DTX 500.
0: Now, ang importante, engineer, sundon ginamo ang imo, ano, imo nga sekreto.
5: Oo, oh, dapat.
0: Subo hindi na ni sekreto. Puha tubig kag inom extend.
5: Ano na.
0: Alams na.
5: May kuan na da, may kombinasyon.
2: May kombinasyon.
5: Ang kuan nang D3 ba ayo?
1: Pag sure, ha?
5: Abi to ni kape, no? Kape DTX abi or premium, DTX coffee. Butangan mo sa pugaan mo da. Sang D3 bio.
1: Abi ko na kombinasyon
5: sa extend.
1: Extend. Abi ko na ya kombinasyon sang posisyon ng isogit sa.
8: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
9: Kamusta ni mo na ibawaan na kay diabetes?
8: Katong napacheck ko sa akong sugar, it's 320. Painom ko sa DTX 500.
9: Ano sa mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
8: Buntag na o gabi.
9: Kung pila na may imong sugar?
8: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
3: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako gani sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong nadulaan gani magtuon sa sakit kay na akong ulo, ti inom ko may Mighty C alkaline vitamin C.
11: Pagsubong ka nami sa akong paminsar.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Ako gani sa Ariel, nakantot sa lepis ang nagligat, sakit sa akit diya katama, gambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika.
13: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber kag iban pa. Kundi kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-clinic klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkatulang lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayarama kita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
2: Ang atong storyahan subong, paano bala makabulig si Dietri Bayo sa imo prostate? Uy,
1: oy, wow.
2: Prostate. Oh. Prostate ang storyahan. Gapamati dahil yung mga lalaki. Mm. Problema sa mga middle-aged man. Around 13.5 million ang population sa 51 years old to 59 years old na mga lalaki na Pilipino. Subong nga aga, tunanta, paano bala si Dietri Bayo makabulig sa imo para nami ang imo prostate? Dr. Ramil?
0: Ang hindi kontrolado ng paghubag sa ilang mga prostate third boy, amo nang rason nga pwede man maghuba ang imo kidney.
2: Uy.
0: Mabalaan mo nga naghubag ng imo nga prostate kay kapila ka mag-ihihi kung gabi.
2: Mm-hmm.
0: Amo nang matabo mo?
2: Mm-hmm.
0: Ti isa ni sa mga dapat hindi matabo, apektado yung pagtulog, tugay ka ihihi. As in, kuangid, apektado ang imo nga health kung may paghubag sa imo nga prostate. So, sa mga pagtuon, prostate enlargement, ang rason nga saan gituwag nila nga BPH or ining gituwag benign prostatic hyperplasia or bacterial infection. Dari ko nakita, Sir Boy, nga importante gid gali adlaw-adlaw mag-inom ka sang Dietri Bayo.
2: Mm-hmm.
0: Because damo nga mga kagaw nga ara sa aton lawas nga wala ta kabalo nga amo nang gapabalatian sa aton. No?
1: The cause inflammation.
0: The cause inflammation. So kung adlaw-adlaw ka inom Dietri Bayo, amo nang ginhimo ko di, running padlaga na ta 50 gali kay aton aton nga tsura, mga 30 pa.
2: 30.
0: Engineer?
2: Engineer?
5: Oo.
2: Oo na.
0: Ang sikreto, inom Dietri Bayo para hindi magubag ang imong prostate, no? Now, dire, makabulig ang Dietri Bayo. Nga man, siyempre, malikawan ang bacterial infection para dili mahubag yung mga prostate, no? Ang ining gituwag mga pagtigulang. Ano pa? Inflammation. Ano yung mga kuan mo? Mga ga-play sang roles ang gituwag paghubag sa mga prostate. Kag ang isa sa pinakalala, Sir Boy, ining fibrosis. Kasi nga fibrosis, amuning mga may mga extra tissue nga gaporma sa imo nga sana sa imo nga organ, no? Ka, amunang gadamol. Mini paghubag. That's the reason nga agid nga mainom ka Dietri Bayo para malikawan ini siya.
5: Uy, oh, kag isa pa kung isa experience ang Sir Boy, nang pirmi ka ga ihi-ihi. Ha? Ga hapdi ang imong puso na bi. Ha? UTI ang tawag sinadira, damo bacteria kay tungod sining pagubag sang imong prostate. So ginatawag ini nga acute bacterial prostatitis.
2: Mm-hmm.
5: So kinanglan remedyuhan ini Sir Boy, Doc Ramil. Anong kinanglan? Kinanglan ta ini ang Dietri Bayo para malikawan kabaro kalaw ay batyagon nga gaihihi ka kung bisan gaihi ka pero jutay gagwa bla.
0: Nami pa gani engineer, di may Dietri Bayo ka 3 times a day ng inom mo or more than 3 times a day. Plus may ara pa ka juice ang watermelon. Kung wala watermelon, pwede man kamatis.
5: No, tima balaam lang na kung
0: mas may lasig maumpawan.
5: Correct, mabalaam na kung gahilanat ka bla.
0: At may infection na.
5: May infection na. So kinanglanta agapan. mag-D3Bio na.
14: D3Bio with Physil.
15: Ako si Jay, lasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3Bio, ang D3. Yung may Physil. Ang Physil, yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga butika. D3Bio.
6: Ang muning problema sa mga bacteria, no? Mga ginatawag na Echeteria coli, Klebsiella, ini mga proteus species ni klaseng nga bacteria, gagsulod sila sa tissues ang prostate. Gito sila, gagatawag sila, gito sila gapangamuhi. That's why, kisa, i-treat mo niya ang UTI, gawbagya po, gabalik-balik, kinakapamalay na to ang D3Bio, pangitaon na sila paghimuso. That's why, ang D3Bio regarding, gatawag nila, prostate enlargement due to infections ang bacteria, kayang-kaya sa D3Bio. Pero ano pagidbala ang mga sinyalis nga may gatawag na prostate enlargement? May ara kayo natawag nga BPH, no? Ang muna yung isang dribbling sa urine, nang imobla ihi, kita mo, gabilog-bilog lang, gwa. O pag-untat, gambalin doon kami, gaunta, ihi ka untat, ihit ka untat. Ang la ang pila kanami, ginamabalaan mo, kung gaamo ka na, pungko ka. Pungko ka sa basin, kag nagmayo ang ihi mo, ay prostate na. Prostate enlargement na na. Ang ano pa gin, ang pinakalaing epekto sa prostate enlargement, hindi na magtindog si Manoy. No? Amo ginang pinakahalit gin sa...
0: Kaya mo niya, engineer, katindog pa niya.
6: Ati, kompleto. Kampiyon pa prostate. Kinaka dito yung bayo.
5: Dutay lang ang kwit-kwit, yes, sir boy. Ara na yun.
6: Ay, hindi lang ganit mo. Mumot lang, no? Dok Ramil?
0: Amo na, before ka pa magka-problema sa gitawag prostate problem, pamati mga kalakinaan, bisikan ang may mga partner, da, painumagi din nyo sa D3Bio. Kaya ginaprotektahan ang mga middle-aged men. Mga 45 up, ah.
6: 45 up.
0: Malikawa na. Para di man makamumadisturbo mga partner, kaya kabudlay kung may mga prostate problem na inyong partner, no? Ang 5A reductase, medyo dalong, sir boy, no? 5A reductase. Isa ni ka-enzyme.
6: Enzyme na sa enzyme.
0: Na makita mo sa imo atay, sa imong panit, sa imong prostate. Ini nga enzyme, sir boy, gina-convert niya ang imo nga testosterone. Nga himo nga mag-produce ang gitawag dehydrotestosterone. So, kung ara na na, kung gadamo ini nga klase nga enzyme, di amo na yung pagsugod sa gitawag paghubag sa prostate. Gakatabo ni 45 up.
6: 45 up.
0: Pero malikawan lang ini kung pala inom ka D3Bio.
6: Nga adokamil.
0: Gina-inhibit sang lauric acid, myristic acid, kag ulic acid, nga makita mo sa D3Bio, ang mga pagtuon kag research, nakita nila nga kining initanan nga klase nga ara sa D3Bio, gina-inhibit niya ang 5A reductase para ma-prevent ang paghubag sa imo nga prostate.
6: Ara, kini ang siyensya, ara ang science, no?
5: Kag ang kinanglanta D3Bio gid, no? Damo ini sing lauric acid, myristic acid, kag palmitic acid. Kag amo ni nag-aaway mismo sang mga infeksyon sa aton nga prostate.
6: Ang gapadako sa prostate.
5: Ang gapadako nga amo ni kinanglanta, kay kinanglanta may ara gita nga D3Bio. No? Ang D3Bio nga MCT ara known nga mga probiotics ini nga naga-counteracts or naga-away mismo sa mga infection.
6: Ginapadambo ang probiotics ang D3Bio.
5: Lauric acid from D3Bio naga-turn sa aton nga body sining monolaurin nga makita naton nga kapabligid sa pagpatay sining mga E. coli bacteria.
6: Wow. So, di mo makita, no, na ang D3Bio, hindi na magpaayos imo sa tuwang kaso, ubos, ipon, kagilanat. Ang D3Bio, if you are 45 year old, years old and you're male, lalaki ka, to 60 years old, putiktahan ka man sa D3Bio sa prostate enlargement in two different ways, no? Hormonal man ang cost, nagdamo ang imo testosterone.
0: Or kagaw man.
6: Kagaw man ang cost, putiktahan kagapon sa D3Bio.
0: Yes. Okay. Katotas sa mga dugang ng mga benepisyo kung adlaw-adlaw kagainom sa gitawag D3Bio, ari ang mga dugang ng mga benepisyo. Ti Sir Boy, ang dopamine, gitawag ni siya nga kwan, feel good hormone. Grabe na?
6: Feel good hormone.
5: Makapaniwang niya?
0: Ang D3, powered probiotics manufacturer na siya. No? Especially man ang kwan niya, ang BCO, nga sa D3Bio, gadamo ang imo nga mga probiotics para magdamo ang imo nga feel good hormones. In fact, 50% sang dopamine sa lawas halin sa gitawag gut nga ginaproduce ang probiotics. Gadamo lang ang probiotics kung may BCO ka, kung may vitamin D3 ka, kung gainom ka D3Bio. So, kung damo dopamine ang imo nga ano, imo nga lawas, tiga bulig ni nga mag normal imo nga timbang. No. So, It will make you feel more alive. It will improve your memory.
6: Kampiyon.
0: Kag mas stop ang gitawag self-destructive behavior.
6: Mga suicide-suicide na.
0: No. Layo na. No? Amo na gani nga, may mga kabataan ka nga, may mga amo na blang kwan. May mga anxiety, anxiety disorders, mga gusto mag-suicide.
6: Bumbahin di tribayo.
0: Paib na damo di tribayo para magdamo ang probiotics. So, i-counteract ni mong depression, i-resist mo mga impulsive behavior, inom di tribayo.
6: Kampiyon.
5: Correct. Kaga sa di tribayo, may ara ini nga medium chain triglycerides ang mga utilize mismo nga magahatag energy sa aton nga lawas kag inyo ining nagaturn ini sa ketones
0: si ang ketones siya paborito na sabi mo nga kan
5: sa imo nga utok ga medyo pagkaon sa aton nga utok parang ang mga transmitter neurotransmitter naton nga ara sa aton utok maging active makabulig ini ining D3 bio no? So kinang lang ginaton parang hindi kita maging malipaton, mapakaon nato ng aton nga brain, kinanglan ta D3 bio adlaw-adlaw.
6: Talking about neurotransmitter, no, there are two kinds of neurotransmitter nga sa brain nga kapakalma si imo, kapaktive si imo. Ano ang kapaktive si imo? Amo ning tawag nga glutamate. Ano ang kapakalma si imo? Amo ning GABA, gamma amino butyric acid. So kung balance ni siya, layo ka sa nga tawag nga brain pag tamaan nga tuyo-tuyo ka. Okay, ang glutamate pa sa kaon ni D3 bio.
0: Dalutang ka.
6: Dalutang ka. Pero kung ikaw naman sobra ka active do ADHD ka na, panubuon man ni D3 bio para mag-normalize by increasing GABA. So din ka pa, no? Nag-ayo ko na sa trangkaso sa sipon, nami pa ang imo mood, nami pa ang imo gitawag cognitive intelligence. No?
1: Eh, kasi lang ang iban, sila nga tiga inuman kami sa D3 nga plane. Nga lai maging pamatsyag namon, kakastress makamigapon, kay wala
0: kulang incities. Kulang ang D3. Kulang, ang D3
1: kulang na yan. Dapat D3 bio. Na, kaya ang medium chain triglyceride sa D3 bio ang nagapasaka sang transformation rate sang free tryptophan para mangin serotonin ti ini siya naga counteract sang anxiety ano pa ang MCT sang D3 bio nagapanubo sa imong nga stress levels bangod sang iya abilidad bilang precursor sa melatonin amo ni sang hormone nga nagapromote sang nami nga pagtulog kag nagapanubo man ini sang cortisol nga isa ka stress hormones ta kung si Mrs. ang grabe pawakalon, grabe pakigon, palanlan na D3 bio.
0: Hindi lang isa, pulo para wala sa ihambal.
1: Nagkaya ka.
6: Layo na sa masakit, mayo pang mood. May niwang pa.
1: Oh,
6: kampiyon yun yung D3 bio. Yeah. So hindi na sa pangkaso ubo si Pun, ikaw, Ilan, at ikaw ginaabliga ni D3 bio, madamo pa nga bagay, pati ang imo mga pancreas, pati ang imo brain, pati ang imo emotions and cognitive intelligence, hilabtan kagpapamayuhon ni D3 bio.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayagid sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adam Need mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: KK5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
17: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
17: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabagats, mga butika.
20: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics
17: DTX 500.
21: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
17: Mag DTX 500 na.
21: Masamihin ni kapalatian,
17: i-DTX 500 muna.
21: Kung kulang ka sa antioxidant,
17: nagatigulang ka.
21: Mag DTX 500.
17: Agod maging mas hubid, sakit dat ang itsura.
21: DTX 500.
4: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
22: Imo nga blood sugar test. Ilan tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
22: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system. Para iwas sakit, you might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
23: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
23: DTX Beauty Soap.
25: Babakal sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
26: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kape.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
27: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.
28: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
23: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
28: Ga! I-shoot na ga!
23: DTX 500.
29: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, nilang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
23: DTX 500.
25: Mabakal sa mga butika.
30: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, kadala sa UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ngay may Vizio. Ang Vizio ngay may D3.
4: D3 Bio.

0: 5 Galinga One Time! Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
1: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
0: K-5 Galinga One Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K-5 News FM. News FM.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Iligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Clinicas for Biotics.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya baywang.
6: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
7: Sa DTX 500.
5: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
5: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ako ginibatsa.
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaw. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, kigidyan ako ginadutlan sa balatian.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
17: Performance mo bala? Maluya na?
18: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
17: May maka, kag babuwas ka.
18: Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madukay nga performance.
15: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
16: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin.
18: DTX 500.
1: O, si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangakon niya